0: Mystery Train was brought to you by Eltham Hotel, a true jewel in the hills.
1: Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjalang Nation. Ngaburungi nga ngaling nga jagong. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgiya nga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiya nga bugurngaya nga jalamba yawarngiya nga apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.